sabda nu mantak loba. Tetep idep kahuripan aing, urip aing langgeng dia. Urip dia langgeng aing, urip langgeng salawasna. Urip langgeng salawasna, urip langgeng salawasna.